lixile ku yimba ka Havelino Nomontlani ili chova volo akusagichili sikugishwa hambiloko tolo swi tsandzile nyamuhla se wa swi kota ku ve u yeta khoma base ya mikova u ya u tsheveni u ya u rimeni nyamuhla swi nga pasa nga godoli yeye usiku mumwa hi tirheni kambe ku fanele ku ve hi tirha ni ku hi zwana a ku na wa makari a ku na wa dzongeni a ku na wa n'walungu a ku na wa kanyasolo a ku na mutsonga a ku na mutshwa a ku na mucopi ha fana wu tlhene ta bazila le eka mapotu se ha yiwona hi na vulavula xitshwa ha hlongoliwa hi na gaya mutshwa a nga tivi a tlheli ka velakulu ne swibihile. Bom dia! Tá, Basile.

0: Utjens que a banda celebrada Hambam Pepalami Gezuga David Mazon do Chamen Wakaolo a Luzle Gautomi Reciclo 5 ka Huetia Pitauxica Lembra 2015 David Mazon e Luz Automi a Hospital Tia Garden City a Dropinga Johannesburg na Chan Suhema Badri a lusa o tome se makono a trabalho na o care longisela a album o gao makumanharo cano muni kutano com 39º álbum 5 horas 30 minutos Armindo Massinga, atenção à chamada 5 4 3 2 1 avança.
1: Gichile Murimi
2: akusukela muvulu kala wazihlanga
1: Mabulu hita urimi, ufui zwengwe ni magela manene. Gichile murimi.
3: Gichile murimi, gichile murimi mkiseti mishu inye munga kota tolobeto hilaha. Kasi kutaku chiketala unwani longoloko wa gichile murimi. Gichile murimi unye munga ilo mangeni kamina Armindo Masinge. Kami chini kuna na inaklore watiru. Marcos Pedro. Yumbrige nekari minavelela awing setilingi nekalu longoloko wa gichile murimi. Gichil murimi nyamuka hii tamuteka kama bote na hii takulaha ni bulule gingave na guga chihaka ni kubanatwa distritu ya mabot. Luhi hakuna ni mungutisi likule saku kote sitiwa kwa distritu ya mabot. Yine nitamela ligia ganguwa yingwe yeta urimi. Kanilisi katsuka kuoneka masikona lawa ku vati hita vati nyiketela lumuka nguva ya umbiri yeta urimi. Iko la kakulonzota ama tsawatsa wana iwo lema articles alphabet mazive ivituga kubana twa district ya mabot loyi ya koka bulunaye baba alfabeto a urimi goyini anguvale ya chirame hi ngena ukayona ingilele ukayona niti vula letingana ka tihoti tinga hunza ama tivativa na makona zwini zwinga uli wako hita urimi ganguva leyi ya uumbiri
4: yina ni nguva yin'we kanileswi a masikwana lawa kota ku cincacinca ka tinguva mazama ku hlomela nguva ya umbiri ya xirhami zwini swi nga wuliwaku hi xirhami lexi nghenaka ka xona
5: va kona a va hanyitiku a va rimi va titsitsirita lomu ka ku rima leswaku fambelana hi wulaku hi xilungu kuma urtiku lexi va kona va titsitsirita ku na ni leswi hi wulaku kuma orta xikazera leswaku va ma byala leswa ma orta lawayani lomu mingangweni zwin'we ni wonke mandhawu lama vhumelaku kota kwa tivula leti tingana ti mahele ku tshama a mati jaha tolova ku va byela leswaku a mati lawayani ma swi kota ku macicima ma zvakuga loko va zwi kota ku matirhisa khwatsi ku nga ku va rima va byala hambileswo a va tlheleli va nghena amasin'wini va swi kota ku va byala porque xa va swi ku khomile leswaku a kota ku cincacinca ka tinguva xa a swa hi swona leswi va nga swi halakanya kale por isu va kona kumahiwa antirho lowu va kona va titsitsirita a vanhu i hina kambe ku mfumo hi kona hi va hlohletela leswaku tenke va simamisa va provetara a mati lawayani kasi ku ve ma va nyika zvako ka malembe ndzhako a vanhu a va nga senga zvipola leswaku ka misava leyi ya zwi kota ku ve yi pfuna yi bendzula maxa kusukela ka malembe lawa xa hi wu magamisaku leya kume malembe manharhu paraseno a vanhu xa va zwi twa swa ka misava liyani hi ku ve va kuma mati basi xa va zwi kota leswaku va bendzula tikuvi va kuma tisalada ni ku hambanahambana titomati leswi ndzi vulaka ku hambanahambana ka leswi swi pfuniwaku ka ku fambelana ni maurtiki
6: a tivula leti nako ka mabot ku na ni tambe problema ya mati ka tivula leti nato bya hlohlotela kasi ku ve va swi kota ku a matsawu hambi swin'wanyana swakuga bya maverdura swi kumeka na swinyikiki
5: a swi na ku kanakanisa ku swi mahaleswo swi ta kumeka hikwalaho mayelana ni tivula leti tingana na so hi senu ka tlhelo ga leswi a matsawu ku fanele swi nga vulavula swi ni swifuyo kambe porque loko swi famba leswi ta hungula ku swi famba mipfhuka ya ku leha hikusa swa kuma a mati lomuyani swi kuma a byanyi para zviga swi tlhela swi kuma a mati kasi kumana entao laha ku kumeka ku tantu senu ka vurimi tantu senu ka ufuyi ge kuma a bendzulu le ka district ya ka mabota. pod zwezwi ndzinga ule entere muxi ya matonela dalama ngwashi ha switwale zwa ku oleando ka leswi swinga maheka alembe ku ngambela hi zwikotile ku hi famba ati November na ka ha va ha zwikota ku avahanyiti ku vaga amatsaula ya ku maula ku komu ya ma ortikula xa leswi ha switwale zwa ku hi ntirho lowu xa vana ni experience hi xigela xi zwita simamisa ku va maha kasi ku kala vakoka ati hoteleto
4: apolo ga ku khlaba mpondo ka tihomo vulalo he fasina sang kampanye sangulile a district ya mabodi lo muka ku yini tihomo tingane murindzela kota district ku tita khlaiwa a vasini
5: lo muka district mabodi hina ne ku nyimela ku mazumeno zwuma kwazi de 30 enough milk cabeça do gado bovino tita ven ati vasinariwa porque leswi vakona va tekno ku va ma antiro lo portanto lexi hi nga xi kota ku mahali leswaku wonke a 8 wa malocalidad hi orientarile a va chef de poste ma chef da localidad leswaku va tirhisana ni va fui va tirhisana ni va leader comunitário wonke ma strato social kasi ku mun'we ni mun'we loyi a nga ni zwifui leswa ku fambela ni tihomu kota hi wulaku va tiyisa lomu ka mandhawu lawa va ringanaku ku tiya ta vasinari wa kona tanto ele zwi hi zwi mahaku komu district porque hi wanga lavi leswaku ku sala nesikeri a yinwe a homu yo kala inga fascinari wa
3: kuvi magezu ya kubanatu wa district ya mabot loku atilata hi chumutela nyana kutsongwane hi leti kungatiru uma hi wako lumkata urimi hambeni ufuyi hita mahaleza ku hiku ahi gunseni vana nakuwa kula na vativa achikomu urimi don't worry lo utahiteka kalakasukati shama hongu hechindaho

0: Vic Nivik, ya mukela ma puisa polícia de trânsito kasi tiva hita ma fambela lumustara tuin ja provincia ya Inhambane. Vic Ligue, ai ponte am teto. A estudo hina Diocleciano Matsimp, lo him lo sa kuna heko hoya hoyani, mga hini kachibuku, chale a Vic gihunzele ako, kifamsele ako tujona, gichile.
1: Gichile, bungile kunene, ke nyikuwa molo imintiru ya Radio Msambiki. Kaskwa ta amba mafambelo ya lomustaratwini hila kuta ula ula hiviki gi sungula ku a 8 kuya ka 15 ka mayo kasi ita amba lila ku hinga ta ula ku hiviki gagi nene ku hivini mangu imu hii kengani mangu imwe ya dispishti la hakulu zile kumuhefemulu umwe kubaisa luanguhu wanuambiri kela kuhokomo kela amova mangu le ima hekili lomudrupi nga Inhambane a estratégia já é N5, costumam na bazarina gala Uruguai, case a mangolé costumam para cututumi sacar memóvo, mago George cara tu enga comanda na ajo, na recarre se mamãe tata kubonga case loco com a naquela joga fambe se vai ninge, vaz vaz lele tele joga arca lele joga meca com a recarre joga lele hein da outro ninge lete famba o carton, he kelga gonzele loco ta choco macayan miti roya hina. Hiwe ni kumaha kuringana akumi ni munu wa mapalestra kama ndawe kutsalangana kasi mapalestra lao mikanganulei hiyo na hirikotile ya kukugonzisa kuringana a 6.000 kinyenchi 8 wala wakufamba mikonzo higonzisa a 3.148 wajigonzani la hakunga hini kuringana a 110 wabagonzisi loko hiya kawa chimbeli wa mimova hiti kaina toki hita kutsalangana hinyikeli gonzisele lo kanchayo hiringana kwa asejimili yo 88 wawachembeli kasi wafambisi wama basikini hinyikeli gonzisele lo kanchayo hiringana kwa akinyenchi 45 wafambisi wafitututu hivi hinyika agonzisele lo ka 892 kasi wakileli wayo wanamemo valei wangawa pasajiru hukutalangana kawa wana hinyikeli gonzisele lo a 12,850 wapasajiru lomka mimova yake keke kuna ni wavuneteli wa dumile kukuwa kobrador hiwe hibuli sana ni kuringana a 965 wa kobradori a kama via ya kutalangana kasi hiwe luma bazari ni kambi hinyikili gonsele lukansha hiri ngana ko a 758 wa washavisi hile gonsele lukunene kumekile ko na hekari imaha akavikiliga 8 kuyaka 15 kamayo
0: makunu Juba hejo ya masiku kunga humelele ngozi, kukana tingozi tamimova hichinyumu cha N5 kunga shtaratu chisukwa kulumudurupi ni gai Inhambane kuya Lindela munga siya magizumuni akava chumbilo mimova nguvu nguvu lava vama hakuantiru wa keke kunga va chapeiro hativa kubua nyimili vikigimu se masikona lawa wala ganya chakati magizumuni kwa ta polícia de trânsito masia ko kava chimbilo mimova ka vachapero lava vamos ha kontirlo lo mudrupeni kutseka drupeni na kona kama ngwane ma rua tarato já província Inhambane
1: rejona akava chimbeli vokhe achelelatelo hichi siya ko heli chako am chimbeli wa mova ina ni fanelo ya ku lukala kusuka aranga ku khumbula ku ndziya kwihi nzianzi ya mahaini makuno loko achikelele mtirweni wako kunga kufambisa ka mova nga ranga kutiva mova wako lwako hiwa he malungelo mova wa mina nyamunka uchi sili kuyini kusa wawe ya uweka kwati mova kumalisha kugichile au pishkari gichile au na olio zi una ni mapineu yoka na manga tsamise kanga ntango zi gelo zi kumeka kuna zi karizu kuyini zi wanga ati mango a disposição ya na munu loko uvuka na utizwa nzo kwa anzi tsamise kanga ajula veki kuya khoma volante kusa va gonzisa nguvu lomukako ndi kusirada zwaka afadiga kunga kukarala karala nyana zwakumeka zwitshoha amafambelo ya wena la xtratweni kwa le xtratweni henti makata kutsutsuma nyamukha wa masiku hini zwigalo zwinyingi hini kuvumala va passageri kwa laka mitsengo le hizwa ku yikhwelela hina ni zwigalo zwa kuvumala mafura ayinyingi mova ya tsama ingatira makuluya nga makuma mafura yena nge ndza hazama kutsutsuma ndzita zwikota mina chukwa na upenda makati otala ukifamba uya ufamba uya deki kutsutsuma ukusa kutsutsuma kuta kuma unga haku heti nili ya kusungula fiyashi ukumeka na uka rulu zili waputukezi wali kenkeri tutu perde tutu tao hi kombela leswaku vafambisi va mimovha va vuxeta ngopfu gondzo leyi va yi kumileke lomu swikolweni. Hi wala ku vulavula kambe hi zwanano wa vacobradori ni vapassageiro ka tolovela tikece ngopfu ti kumaku na maphorisa leswaku vacobradori va hi ruka lomu ka mimovha, vacobradori va hi khoma khwatsi loko ha ha nghena, kambe loko hi lava ku hizwa hi le movheni ha ha hloniphani. Ku lava ku hi lava ku khumbuxeta leswaku loko a cobradori ya le movheni i le ntirhweni, wena wa ku nghena movha loko u ya nghena lomuya u patira u nga xikhatheli xa ndhawu, mu fanele mu ku yini n'wetlhe mu nyikana a lisima hi ku loko u nga hi kona wena passageri a ku na ntirho ka cobradori, yena u cobradori loko a nga hi kona passageri a nga na ntirho, ntawu a zwanani ka vanhu lavo ya laveka.
0: N'wina kota maphorisa police di transit loko wa cobradori wo karhi muturista wo karhi a nga hloniphi a vanhu va kelaku movha wakwe, kota maphorisa ma nghena ma tsayisa munhu loyi?
1: A maphorisa ma nghena ma tsayisa ngopfungopfu kwalaho ka wena muturista hi ku according to the strada a regulamento de transport yita ni zwikhatiso lezwi khatisaka motorist a cobradori muita da zwezwi hitolola ku muchisa cobradori loko va khumbula ngufunguvu ava nyingi va kumeka basha ku matika hito khotseletu wa sala na cobradori u famba movha leswaku loko zwikoteka ita famba lava munwana wo tirana naye hiku amulwe
0: lomundleleni
1: lomundleleni zwifana loko hi mukumana hatatile vanhu awo sungula hi yena chika kuni vanhu vako kasi kusala valavela movha unwani wa ku ava chela wo kala ungatalanga.
0: Basi loko hi ni talento yo ve cobradori xikwana famba-famba ni curriculum vitae u nga tsaka ku hlawuliwa ku ve a cobradori wa movha wo karhi makunu bava Diocleciano Matsimpa na hi ya magumu ka bulga hina hi lomu ka hi nghena ka nguva ya xirhami se ga hlwela kucha ka hlwela ku onekela a ka va chimbile lava mahaku wa lungu kurso musiyama gezimuni
1: aka vachembele lava va mahakumalungu kurso hi kombela leswaku va hlonipha a leswi swi vitanaka i tempo de condução swi tsindzisiwaka leswaku a munhu nga ha fambisa ku ringana a 5-13 tiwara hi siku, kambe kwalaho ka tiwara leti fanele ku yila xikarhi a kuma 30 minuti ya ku humula makunu bya laveka leswo loko hi cuka ho khwa ku chusekile nyana leswaku hambiloko gi phumile yiwa fambe mimovha maxi wena u fambisa ku movha hi wena u nga le ka ku fambisa movha u fanele ku swi leswaku laha ndzo khwandzi karela loko swi koteka kambe pfuka wa hombe va wa kumeka va hi vambirhi vanharhu a va chembeli kasi va ta ku yini va ta swi kota ku humutana wona wu movha 30 minuti liya yi bomba ra ku movha wu ku yini wu kuma ku humula hi ku i simbi ya hisa swo karhi ya swi lava ku humula na yona.
0: Okay,
1: hi vileta ti nga lava ku siya
0: Bongile de Cristiano Matsimpi só fala quem sabe hi português 8:41 alangoloko wa mafambela lomu xitaratwini u nyima laha.

평가관에 이놈의 못다가 누가 가보냐 이렇게 해놔죠 이죠. 아스틸 후기증으로는 보내 아우토노미아 피난세이라 아우토노미아 피난세이라 고 오이 아부네 아바 이키르디 소스 이키라 소스 아보 아보 하이 카티기냐 코이나 냐 중가 디가 이스 냐 콜 옴비 롬비 바스 냐 중가 만나 리핀두 냐 코바니 kanu uringi saki na niki nani kanu weva si dosiana kanu urini kanu uimbi la mambo kanyu ugaro uimbi watuma mazin rangani haini haini uimbi wakita sigwa sikwakatela kwa diwa uguazela ngongola ngubela mazin rangani ngutuma nguhanza apa ubindra uhanza vale ubindra uhanza vale utuma bambe utuma ndrangani utuma uhakadzisa pao nyukuba se ulomba basu mana ba bossi nyavangi ba bossi vatsavu vangu ku bossa ari amkritu vangu ba bossa tsavu vaba nyavangi kuna vangu telefone kan tukana ku utuma holo vota ku mana autonomia financeira mana stilu sirna kutsungu panu ma fonte de rendimento sina gira ka suinya mai amana lipindu nya kuvanyi asi depender ku mamo wai atembisa ku achuseka a tsungu hedza a anzeka khapunya mapimu yaya nya upheli yokyo ropa ni autonomia financeira nyoili urnopani valorização pessoal e autoestima na mana que tembiso mana chusego hinga uganela wakuninga tsipa nyaku upimisa mana wo hinga ndrangano mana ka ambarika sinari umal ndranga wo nyina muradu yako ninga nuwe zi ideya mapindu nyaku vanyi ngunya ku unuwe ungu unani kilo yoyo unani uhengi wako na muradi yako mwandu yozama ngarenga taliyao gane ku ngina bela nini ngina bela kama kudojiana sina mutsakisa uy agira anagira kuiku ya ungadzikara ahol sina mutsakisa basi azuku unyamai angavidzwa kati nyamai basavendera kuke avendera ku ini kandi nyamai avendera ku ini nyamai angavidzwa angudzirenzeveta angukodza kuparalisengo a 100 enroll angukodza kupara ini abela utsiko apota dzimavansi ambari aziti ukunyani dzisa pau ini nina muradu wai masha yangubela angukira kilo yoyo vota iranga kilo yoyo vota ranga kara dzikarada nya swinri nya mafu bas uku nyina bela kha nya mafu aku doji bas so sina tsakisa kandi basa top de megas hinta top de kreda vi ku tsungu aba upane a independência fortalece a confiança, o sentimento de utilidade e a consciência própria. Mana útil, mana que tem isso na rua, ou como rua. Não raro segurança em situações adversas. O banho é um lugar de cego. Alguma luz. Uguli nyaku unafanya karate kala kupinduka unabarivanya wabosi wawa kala kupinduka wabosi wawa unakumba wabatia wabosi wawa wanakukumbisa wabosi naduka lisima pakari nyakufanya ahulu gira chikwakwatela yako gira chikwakwatela yako kuku kuzitu kumindukali siku unahambana nawa bose baba mindukali siku unadwala ahulu wabaru uri nyikutu na buru nyizitza pao zako unakodza kuzirenzileta
pamubanya mai kunyawona olu realização profissional e intelectual pamubanya mai va kupata kuvaha va kupata kuumba yoyo va kupata kuhevula ngona nyamai vanyamai vadzikatalia kuhevula vadzikatalia kudandra mamitumuru kwawe vadzikatalia kukudzekalisengo va 100 ndoro nyamai vambe vativu vangar dzimnina vambe vamwali dzoito mwana dzoito 19 anos para yinia mbera pwani dzimnyinru wo mercado a ringisa mavanze dzi 12 horas agubela xkwatuno dzi 12 ha kona nyamai nyakudandru kukulipindulo na unya he topedir megas uyo nyako topedir megas kakuti kuvanya ko kakuti kutsaniseka kakuti kupinyuluka vatone kwa krimi tusidungile nayo odza bafaro kandiyodza bafaro kandi silu si kireka kusilu si dungile nayo so yireka nayo akulomba dzimega na mwali soso kandi soso kandi silisi yirekako siliso nako isipwako dzite ketu manyamai vadzikatilia kuweta ugira yilo kyokyo makupanyane vahandra muhunu nyidzimindu nyinga kuduka nibela nyitatumone nyirengedi Mateo ngirengedi Mateo pa mwanya nyanya andranga yango era mbire nyana karoti nyanya jove nyimuntu mupya ngabarwa di Mateo ya nyapudwe nyimuona nyirenga Mateo kukuli nyokene kandi basi kuku Mateo mangu tsamba nyinguma kuola mazinyi kukukola kukukola tumu au jirago kukushamala kukwana mazove nyakumburu karaka nga kalega nukumuona kini ya uyangu katuma ujirago kukwari kara nyimudzi za kini ugumamana hai Mateo kuye akuhongora kamu akubela zipani za tamani mure ayakweta Mateo uka muka kuye nyidivindre kukini upokini akugweva mwendo makuweta makuhandro kwa kongolo wa kuikamu kisuso si tsekisako kubopo nyimana lipindu nyo ngitakira libulu lile ngitakira libulu ngitipimbi sikini mashibu mwambi basiwa panya kupa topidiri megas topidiri kredit wow kubidiri pensu soso jira wabuni soso zipundukedze zipwete dzele ungakhale muli nyaluso kumangunya wabosi kunawo vambe kumalina ya ululowa kusiliva kuningako ku oyo akunyininga maroso ku arosho oyo onyininga kuligeto kukuligeto oyo onyininga sikiro ku asuka khaye malina yakona sina vela lini soso bota sivela nyali vandre satsapusoka nega siku ku vunyama ya relações mais equilibradas nyama igu agira kunegose mbiriri igira kunegose angu dzitemba uyi abakimbiyo mona kaka udzitemba uyu muthu anga yiro ahambana kunyimambe nyungu muthu mumbe muthu mupya anyiringisia kudzi paundra ngana mo jovem nya 20 tal anos ruga angu agweva dzi pau
arengisa ku ndranga nyindranga be mazope mbunita nuye nyakumbore angakhale bubukhangana ngalipo akhale yini sike mbira ku ndranga nyindranga arengisa tsipao bunita ku ya bunita nyinzudzona wa ibena wa marisa tsavo ito mafura ya nyi bato ya yo tsavo bale mo kimberingisa tsipao litsingutsiko ku en rangano wango ambara na kupota uri ngo panya ngekine eh ingaringi pao kuku anga vinra ule atama na ringi di pao ngso tswana hi murengela uyu hi muninga dzitsiva ngso ikisu nya kutsakise ese aber na bar matsiu nya ku hongole aya gumulanga va ringisako kudze terse nge sexta feira ku mavili nyilivandre urano pale giuwa vale vasiti gali onya khakuti giuwa uyu wo muyoyo yoyo kandro ringisa dzipao okimbe alegele olegelega nyi sombo manzani sombo nyambada ku kalamidade eh kuona sungsona sosa yoyo nyamai nya ku khotno muzeka akara takale akale pangu ngusona zosa kando mudzeka enu nyoka nekina khava vabutika kuvava khava vabutika ko khayo ayakasi nyingama pimisa kubini na nyukuni dimbire nyingaka neki yingaba ni irengisa Mateo muhunu nyingarenga Mateo nyakupudwe kumungunya kushamale nyamayi nyambiri nyanga dzimbiri nyako abauga abauyide obi bambi abauyide vopi misa kuyevi bosi na nyini nga kudzidza pa unyongola salamu ahongola salamu abenda abe salamu nyanzutsu basi mumbi ongo salamu nyanzudzu mwali kithembiso khwevi boss ya kone aku womvale aphe uparaparo nzudzu vale aku fona vale aku kira dzividio chamada zvavo kandi dzichamada normal video chamada boss tono salamu tokobra 500 ke mwenda tokobra 250 vale vota 250 mundu Ah, tava cobrar 500, mas boss nego haitiel, boss no, ah, tá bom, vou mandar aí. Madala, vou ver um ambos. Mas, vale, cananga é uma vovó, ana gira 3,5, vale. 3,5, ana fona, levanta não aí, levanta, hein. Você, Ya, yeah, ofone kudzi video chamada. Tô estou no salão aqui, salão. Ei, minha Quanto que é? Ei, pá, aqui. Tá 800 aqui, tem um saquinho. Ei, só tem 500. Tá bom, manda, boss, ya. Yeah. Acho terminar amanhã. Ei, tu amanhã não tá nisso, casa. Ei, não tá nisso, casa. Ah, ya, não tá nisso. Kutsaniswa vama vanyamba na mapima ubo kwekeda vunyele haradzo ngutsaniswa kutsaniswa ka mungudzo wamukanyi nyikudzihudzisa u shineli yako imaneka na irili nya arami mbangu wamukanyi nyimafura nyakutole kumaongo nyakurumedzisa dzapo dzongo salaun basi Bas, não queria dividir chamada, não queria dividir chamada. A coco vale. A bela minha de pedicure. Bela, eu vou ligar para a bossa, estou a fazer pedicure aqui, manicure. Zumbro do Zapau. Bossa, vou. Mano, uns 3, 3,5. Do coco vale. Epa, não estou sem nada, estou sem moeda. Vamos ligar, vou ver sardinha aqui. Ah, vou ter uma margana, vou ter uma tonga. Vou ver sardinha, quanto custa? Ah, está 100 e tal. Tá bom, mandar. Aranga margana.
Karatikam sigire gago. Karatikam kaisa ni vale vaselago na una mana nyamai agane ku ya ene kanyiseli dzi marka dzedzi dzinya dzi cerveja idzi nyosela dzi marka pale bas kunyosela dzi marka dzi cerveja dzinya 100 e tal 80 90 kaseli dzinya 50 vale vaselago vangu dzite kuti yo thula inyoka nekudzi marka munhu nyoka ni 50 vangu dzite woga nekudzi marka nyoka nekudzi marka munhu dzi mudzinya 65 in kanio in can you sell ku yoro can you sell nyo nyo dzite ba nyo basi mitengo yakona 65 mudzinya 80 dzomnya 100 Bas, una mani nya manyo kara, una baru ungu wako muti. Chisi kira kako, kani so kira kanyi ene, uma api misako, ay, sasabu so vinda kawai wikiri mildi, na, so kira kanyi wambi nyi wambi. Bas, unaya pale, kwa, stomara alguma coisa, bas, kwa, eu tomo, sei, kekekekeke, ay, bas, ba. Dzi marka dza kone vatsa pa ei bas u pegoli ba ba ku finare bas ku na ku kinane ba u sele mwedu ya se mara u vunga dza ngiri mwedu nyese kwenta yeri nyama do wana o se mara yes bas u bedenze ku ei ku lwa ka amsayire amsayire saído. Mas pagar uma, vou pegar. Coloco ia. Aba ia, de Maria. Bas, o livro, vó. O comando que na relitigo, só sumi hane, ana que 17, 18, 19, 17, 18. Bas, seguir a rua, litigo loro, o lugar é 20, 21, 22 horas com ovo.

0: Oh, general muzika ba nzimuye nani mwangu nyo kongolo satsabu sili upimisa kuwe usitavidi ava unayasimana iyo uhongolago mwendo kukutala kukone mbaru kufadu kone kukone unasimana sigarazo avanuna wafana muda nziwa kuranda izu gariya wava mbio yo general muzika kusine singutsuka sigira ka karate gu nyamayi adzina aduka ndrangane na kupimisa kuye uli kasi amu senga ku babanze ana muninga malungelo yali nyakupanye kwadi ana mujira kasi ku udiga ku avindela tsaya adze guga mana papinya ndrangane mana di sobermeza mana di fruta yinandikinane sa tsaba ndrangane Namuninga soso kaji kati gili nya na moro soso. Ya kubina moro ya. Sano wa nada. Wana mwa yilu gambe bobo. Ape kudunduruga adunduru ye ya siviri nuwaye. Adunduruga krimil duwaye. Kwa ye. Namupekare. Akimbe awudu sewa. One, digging in my gun for you, a suzi. A suzi, in a pecarine. Bass, eh? One a grand. Such a di yasingi, he seemed man, I was so like a mukarate. When you're my aduga. Abeza atenyara kanane ku nyifedikinane nyifedikinane ba menajuri nyifedikinane karate wataka suku kupimisa vadwana kokone kupimisa kamukwani bem usulu ikundrangano uwe nyamai wata kupimisa nguzo kuvanya kuku oho umalu kuhumbe kuvanya limalu limbiliti kunyavati nyakuvanya kilwe liliti ku Mama uli ubanya kunayo ugira gitembiso ufunga nayo ugira gifungo nayo juramento naye unga pimisa kuku anaduka mapimuno kwako uwe kananga tsuka nakuduhidi mapimuno kwako unamudzoeka unamuvakara unamurwala mapimuno kwako kala litsula nyohejisi Wana sinya urwali batu hungone. Guzunguzu naru uunga goha. Uzizu ku ugohide. Udijidi mungana. Sasa usi sole mele uli. Adika kumungana uli. Kwisi mele mea kunguzu. Kids. Karate sasa usi diga ku ava. Nasimana iyo. Ohungola iyo. Kayo maritu aya. Matalago. Nye mu embio yu. Haku simama, uluwa sihina resa longoloku uu wa Alexander Watsimbi, longoloku kasi gani agasu kusumbudwa hina uvindisago ulu nuku nuku aga jikatiki longoloku kasi unahizegago kala wafubi nyazi 12 horas Jikati kia yukasi hina pogago. Kati hina apuya. Lungoloku nyau. Nyosumbulu. Asandari matzimbe ngu gurana aba. Tahininga lungoloku nyau sumbulu. Kali tigule lila muhuno. Mwale suona aba. Chandra, kuriga ngudzo, kumanyina, kumanya tinga, kuriga. Okay. Bas. Yumanide, tsemba, yumanide. Money, but then holding a sip one.
1: Musumbulwa.
2: Tamselu nyatumbunuku watu.
1: Musumbulwa.
3: Kwenye sinya kuregi kukide, kukide gambe yirameja yibede tibonu mungwa tinyembana. Olu etu Henry Dihongwa yikuki. Yambi hui ni umuheta manana ni babeli na kumani babi.
4: Ah, ni kene yubundani wangoki.
3: Nga tamseba rwana mutu agwelewa. Agu ni ngwalina ratabu nilisahurai. Nga yembe barwana babi yubundani wangoki kuimani wa mani.
4: Poru ya neko yitungu nikito.
3: Haya bora kujitonga.
4: Ntao enikini yubundani wa ngoi. Agu ngoi wa mwandru. Mwandru wa ngoi. Ngoi yu kwa na chikaramu. Wadimba. Wa manyala. Wa kumbikulu. Etu ngoi ye oyu. Dino huanga. Wakui ngoi yu na huanga. Yanga batia nguzuku ya ningi. Kituma nguzuku ya ningi. Nga funya ula ho. Agupumbela nyamu. Etu gaya watu ku uronga. Agusela matinyasi muyu. Kusipa matinyasi gasi. Wana jibundra. Jibundra lulu.
3: Jibundra lulu. E, nga embe babi matangu yaya u mamani karini.
4: Wangabanyi kotele baluguwa na mazai kami unuguzu. Era hane toane. Agunjua papai.
3: Nga embe barwana yako pa apa wartuwe mwana yivunra yivunra nwangoye jigara munga utula jina nupa jigara munga
4: kama na kusitifuaji basi ili ingisi la basi mbisi mana uchamusena kona kamusena kangamuna uchamusena
3: uganeli kambi kumanga apa nyari sahuli lawe.
4: Porque kana kana kiota kota kuronga za uronga ku bakusoto ngudzu sirengo zango jiwa barinohanga ngudzu yanga bakonza kama kusoto nokutamina ku kunyaninji bisa pa yanga bakonza kunyaninji anga punya ola akumbela nyama bana batahoza musumo yino ngomo
3: upumbela nyama kutulwa kina.
4: Uunge zepa dukota ubala ubagara.
3: Babi, maguta kuronga. Kuzomu tamanega omu. Kurigira kari.
4: Ugane wa Kongo waka kutepu nya gujungundu ya ngungu nyano. Manga majimba watu watawa upayungu tanyi. Pino wasina watawa. Zawa kuwache zona inyapani nyashengu. Nyasumuwe. Bata zao kututuwa pala inu zao. Tamanda nguzu wale batani ya pali baranini. Basi utapungona yi pakatela wareza pala juko mtu. Swata watakala basi wadande umza. Kisinga sumana kitu.
3: Uganegu kitu vana yivundra. Vana yivundra. Watuwa kitu.
4: Ya. Utumulu kona yi watuwa kama.
3: Libulili nya usumbudwa ngutsuka utsamusero kumanili nihane ngutsuka utsamusa uninga wambe madzaha nyizimbiri tsanangwi
4: ai si yere ambar esi daku engu dundrise aguado para imana bulani noyanga itela papocha. Bafana nessa nana kasi itu kaminga sana riba himbe droga na kitonga bembe droga kitonga bazar basi tungu ni hito apratitsini basi resto kitonga hoji bueta za uri dano lego net
3: kudanrua kudidandra nori asimilado
4: hapa yo asimilado papaya bafala mzi tungu ya
3: kaka nega parwana kudanrua
4: edi dan kama banyu wawil hamana ku miaga mil tapi bahaga nang kutu habilin diangku jire mas eh vatsinya na ya kongo dia le mele papa ka itu tupio majuru wala kana madala bagira sinya sade hebu sinya sinya kota na kanya kada
3: nyanga kina
4: kwanga be mane te punya hefu mule o ga di via ndrangano angwara ka mati yi madabule uya uta hamba waskwatu wake yi tabe usinane karpintaria e pola pola botu botsago angwa barra ka mati prago dir mati punya kuna pasiar sina basu ku sabato sia masina angwa ternar bara ki singare bola bas ni domingo angwa sina bas que dizendo tempo sempre estava ocupado.
3: Mateu rega kuki kubuku budo muna mbayena.
4: Era budo muka.
3: Amanga mukajitsoni.
4: Zwana muto muma ukajitsoni papa yo. Nad. Era nai wa kona boro. Abonga anga helande wa jenzele helande dilingara. Atetu kitia bagitume.
3: Nyazu kutigambi. Muri uhagana kuyinani ukundu kongwa basi bora tu nusidima mbe mahaganeru nyanya nangu yoyo
4: ate dida sezano era basi skwatu nukisini jambu teme amana mada sete kisati na yuwa kuskwatu nu hai bango me bungi tu mali nyaku tutume
3: na bungi jinani
4: baro manga boma padigara mafoni disse que a gente vai sempre lá com o corpo da barba se há na junguera
3: o de rimbe em banhana
4: ah o de banhana só quando não é coisa bahara de tudo agora
3: o de um lugar banhana em cima banhana não gabo na gohana te pio
4: ah o tu tu mas eu me engano em belé como na caindo nos dois camas aí zomos quando não me engano
3: za umuti goro za maziva vantsimo
4: mukamunya zinya kwasizi kaji bavane krat akora jembe bonjo ara singwer sinya panya pan singwer yan sungura krat

Bom dia, Nando, e 11:51 minutos. So ne da ke so e bo hidi mo kiselani nya mitumi atunya kitonga ku wal sulam hunu. Kermil do come ku i anga gim disimi tumi ye. Tala, na wana ko mambe matsebo.

Nani, 13 horas e 55 minutos, mingi sua Rádio Moçambique. Mitumu gitonga e opera. Mitumu yamhunu hinahambana ni yamamatsigo, kuma hongu nya haganinya bora, nya musambora, digava nya una. Apoga si kuna kuveti ako a Associação Desportiva wa Vilanculo, ni Ferroviário wa Nampula. Gasi mi hagania kona unamimana para Rádio Moçambique. Inaku paruswa ku kugasitisi nyambani gaza ni Maputo kuraro kainanga huyanguzu kukubugane kukitonga kuro kuzi 14 horas ni 45 minutos ina ningi ya uranga ka va tumigiri wa kwatu va ganyagu lidimi nyagi changani kuro muhunu kasi rongo kuhuna kimiswa kuwa tumigiri wa kwatu va gazini. Aho o relato ia conei na bana e na kujiro kwa Fernando Antonio, como disse, kukuraro e na maneka sina kuninga mahungu nya 14, kukurandri ya kasita mana sizimba nyokari ni stivisu. Kara zi 14 horas ni... 14 horas ni 45 minutos, e kati yo yuka si na hitu guigui, ninga oranga, vari wano kimisago mahungu nya bora. Nelson Francisco, Lércio, Chau, Kawokawe, Wengi, Sinyamariga, Mitumu, Kujitonga, Yasrambu, Sa, Lissigura, Muno. Kani etu, ina kito sabunya sa, li kisita kuhina kumi suvera nisu. Muno, ma temperatura ya kona mumu kapinya kwa ali, kaku zizipadu wana nan, sunko za kongu wafugura, ribazi di lungari kromezo mnyamara, kasuka za kwe wambara, ugira shtiri lungu wana. Basi, nabira zizi 14 horas kukugizimba kikinyabu mbana maritu.

0: 14 horas y 45 minutos. Wing City was a teacher of Naru Maputo Gazan and Mani Amelos and I know Yosel and Saku Kuka no Nokulu. What I mean, Tangwe Kutisa Miri Kuambana, Nima Sikula, and Tolavaka Kuayam Fukin, Kulenka Viki, one and one Kasina Munta, he could make a colaca. Mintulei I don suwa kati tambo kusukela dropen la kancha incha intenza washe funza ankulu gaza kuva hitamu fikisela mahungu maila na kasi ni mafambela ya nkobiza nkulu wa bola ishi mjati kui vula vula emo sambola doj mili I zanov lana ke na muta kungata isu waka mahluen antangu lo ukumeka kajunada la umune la nkobiza unlo leka macheche kantangu antima antima Associação Desportiva ao nível ankulu atavika vikisana kasini ntawa wa ferroviário de Nampula jornada lele hile li kase lingata grima amunzuku na ferroviário wale lishinga falele kwa vika vikisana mintamu ni ntawa luwa Associação Desportiva wale Pemba kasika ntangu wansi mansi maka uka jornada lele anta wa bolo wa ferroviario do Bairro lo uyamkela ke tlhelo wa umelela amahlweni ka ntla wa costa tsola bola lengwe la kala yangu lo ka ferroviario le ka maputso a o tshile anta wa mashakene a hanzu wa kufana ivula ule mo sambola musambola ngati kobizana ukulu wa bola ishi mo shati ku kasiti kwela Africa dzonga mahungu ima yamkela ka ikola kari tula interesano ukulu re Eduardo Figurão Mavula leswa ku amintawa ya bolwa kasi ya Cape Town City na Melbourne ile fanele kuva ivigeva vikisana ke ndlela kuva ku kumiwa antawa lo ungata kumeka kokoka tsengo wa makumi mambiri na ntlhanu wa mintlawa na wun'we yi nga ta kumeka kwa nkhobisankulu wa bola xiyimo xa tiko leli la tikonkulu Africa koka nguva ya nyan'waka ya ta bola 2026-2027 figurao
1: hileswaku mintlawa leyi Cape Town City na Milford hi leyi migameke ya mphikizano wumbirhi wukulu wa bola hi xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga ka wumbangu la wumbirhi ni wa wunharhu hi ku landzana ka yona mintlawa leyi ya mimbirhi mi ta tipatsa eka ntlawa lowu mi ti wu taka kumeka eka wumbangu bya wukhume na ntlhanu la mphikizano wukulu wa bola wa nguva leyi a ku va hi ta tiva leswaku hi wini ntlawa xikarhi ka Cape Town City Milford ni ntlawa kona wolowo lowu taka nhingena wu chapela u kongoma eka nguva ya 2026-2027 ya mphikizano lowukulu wa bola i xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga a ku va va tlhasa ka xiyenge leyi ntlawa wa Cape Town City eka ntlangu wa tolo lowu pfaleke mphikizano lowumbirhi wukulu wa bola hi xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga hi lowu pfukinxeke wa Leicestersport City a ve ha mune wa mabola kwa ngwalawo hamambirhi eka Milford hi loyi a ringaneke 0-0 na Hanger Lions mintlawa mimbirhi migame ni tipoint ta ku fana a nga ntlhanu wa makumi ya tipoint na mune ntlawa un'wana na un'wana a nga lavisana ya mihandzu ku hinkwayo ya jornada la vugamu la mphikizano lowumbirhi wukulu wa bola i xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga ntlawa Cape Town City hi lowu beka wa Leicestersport City a ve ha mune wa mabola kwa ngwalawo hamambirhi Hanger Lions na Milford va ringana 0-0 Kazrik Stars a Bagomora hi mabola manharhu ya kwangulewa halin'we Baroka na Ampington City va ringana 0-0 Lerum Lions a humelela mahlweni ka Black Leopards mune wa mabola ya ku pfumala ayangolo ntlangu xikarhi ka Kuruga United na Debies wu gava na mitlawa mimbirhi mi ringana mabola mambirhi Universidad wa le Pretoria a kandzihela ntlawa wa Midlands hi ntlhanu wa mabola na lin'we ya ku angulo wa mambirhi ku vona Highbury a vulaa mahlweni ka Venda a mabola mambirhi ya ku angulo wa halin'we ntlawa wa Kuruga United a nga woni nhenha ya mphikizano lowumbirhi wukulu wa bola hi xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga hi lowu chapeleke wu kongoma ka mphikizano lowukulu ni ntlhanu wa makumi ya tipoint na khume na timbirhi kasi mintlawa ya Black Leopards na Baroka leyi mi kumeke ka mbanga vugamu mi xika ku va ma ya bela mphikizano ya swifundzankulu eku hinkwaswo na kangoma Radio Mosambiki mi nga laka Eduardo Figurão
0: ikenseleke na kulorantero Eduardo Figurão ku va mu hi chambutelingana switsongo lowu mayelano ni enkhobisano wa bola kumbe mafambelo ya mintlangu ya ta bola a tikweni la Afrika-Dzonga ku la xivandza nyongeni ke ni kha ringana 14 horas na 50 minutos hi ta va hi vulela leswaku ku nga khale hi ta yan'wulana na kuloriwa ntirho wa Vlino Antonio kusukela le a dropeni ya le ka machichi gekele li nga ta yamukela ka ntlangu lowu enaga kumbe Associação Desportiva wa le bilankulu wa fanele ku va a veka vikisana kasi ni ntlawa wa ferroviario de Nampula ka ntlangu lowu kumeka ku ka jornada leyi li nga nhlayo ya wumune ka xiyenge xa ku sungula hi nga primera volta ya nkhumbisano nkulu wa bola hi xiyimo xa tiko motshambula 2026 jornada leli li khanguliweke seke na Ferroviario wa le ka maputsuka mele mahlweni ka maxakeni ya bola leyin'we handzu wa ku fana hi lowu veke na ntlawa lowu wa Ferroviario dobela mahlweni ku ka Costa do Sol. I kari bama gatsula makulu kasina kongoma ku heleni ka vhiki lana mugqibelo hi lweyi nga ka yena a dropa la ximbutsu linga ta yamukela ka ukhanguli bya mintlangu hikulu ya lomu swikolweni hi vulavula hi decima setima edição matarias 26ª edição ya mintlangu ya lomu swikolweni hi xiyimo xa xifundza ankulu ogaza ku ka nkhuvulo uta kunyimeliwa leswaku u ta kumeka swifundza hinkwaswo hi ntsengo wa 10 swi kombisa xifundza ankulu gaza a hi tweni ke hi ku landzela yentelelo wa ku tilulamiselaku ka xifundza xa ximbutsu ndlela ku va xiyamukela hi ku hetelela mitlangu leyi hikwala ka rito na kulori wa ntirho Rushtino Botela.
2: Mfumo wa xifundza xa ximbutsu u tshembisa leswaku va se swi lulamile ku va ku ta va ku yamukeliwa a mitlangu ya ku tiyisa miri hi xiyimo xa swikolwa i mitlangu leyi i nga ta va i sungula mugqivela lweyi nakona ka ku va ku ta va ku yamukeliwa a nkhuvo lowu hi xiyimo xa xifundzankulu gaza lana va tshembisaka leswaku a kulo nkarhi va kumeka na valulamisela a dikampu hi vulavula kasi i tindhawu leti nga ta va ku khaviliwa kona a bola mayelana ni ku va ku lulamiseriwa a ku kumeka ka xifundzankulu gaza eka mitlangu ya 15 eka mitlangu ya ta ku tisa miri xiyimo xa swikolo yi nga ta va endleka hi August loyi a tsitsikelaku a xifundzankulu hi Nyambani. Murhangeli wa ta Jones vantshwa ni thekiniki ximbutsu Flora Shuma a tlhamisela leswaku va se ku landziwile mitirho ku hambanahambana ka yona nakona hi loyi a vulaka leswaku va ximbutsu a ta va kumeka ka mitlangu leyi na a ri ika 5 wa mitlangu na 2 nakona hi loyi a tsatsiyaku ku tinyiketelela ka swiyenge hinkwaswo ngopfungopfu ka vadyondzi.
3: Hi yamukelile hi yamukela hi ku tsaka swinene a ku tivisiwa leswaku hi hina hi nga ta yamukelaka a nkhuvo wa wukulu ngopfu wa xifundza xa gazi hi karhi hi tsutsumatsutsumaka ku lulamisela ni tikampu leti ti nga lulamisiwa leti a hi nga ri na tona hi pfuniwile hi vaparseri va hina hi vulavula hi nge igreja katolika se hi nyikile kampu kambe a nkhuvo lowu wu ta sungula a kulobidi xibutu hi laha ku nga ta veni ceremonia solen se hi hangalaka hi tikampu hi ku hlaya ka tona ku famba hi vona mitlangu hi ku hambanahambana ka yona hina hi xibutu hi ta nghena na yini set wa mitlangu hi nyimela ku va hi wina tanihi vini va kaya a hi navela ku huma kule hi ku endla ko loko hi lava ku khutaza vaprofesori va hina lava nga phakati ka ntirho lowu a ku va va swi endla hi nkhinkhi swinene leswaku hi nga tshikisala ndzhaku hi navela ku va hi ya fase national.
2: Flora Shume murhangeli wa ta Jones vantshwa ni thekiniki ximbutsu loko a vulavula hi kona ka ku ta yinyimisela ka ku ta yamukela a ku khanguliwa ka mitlangu ya ku tiyisa miri xiyimo xa swikolo yi nga ta va mikhanguliwa wa mugqivela lweyi a taku nakona hi tlhelola dzonga ka xifundzankulu gaza ximbutsu a ta va a yamukela a mintlawa leyi lumbaku yena ximbutsu cencai congweni mandlakazi Limpopo ni tlhelo la bileni.

Zotora shi no feminutu shingubu wata nguona watu kweni no wala kana tenga ngati maha nguti dembe da milu nubusenji novente kwato tsewa mwani kungachipama ngututi kau tembwe ni tijia mafaka wawona tenga ngati luka ngamu ngati wanto katuti kau tahishani isa nguti sekundi tseku ya tembwe ni kwa dindala tona hidina ni shiriku ile antima ilewa shiriku ile ochaya ngutu ilewa hidute ka shiriku, hibeta mapilia. Hitsula tembwe ni hiatule la shiriku. Nalakanya chitishi chinga dingode idi misoro interprovinciali Maputo Igaza. Hitule la shiriku, hiveka hati ngachuma kwa na tika uti ila kujama faka. Hikatu hali, tika ukatu tinatawa tichikene vatu wabuatako kuweti uradu. Makeyo kumbe uchari hudu tumama siku mambi di basi shiriku yichichahishia hii dijiligare kuni milova seya mazotu di swide. Dichiza dicha nguma singu ora hecho atulela shiriku yidi ndela tikau. Kambe makeyo hudu durara masiku mambi di basi nkamu tikau tinga gonda titu wana tako heye. Ebo babu watako henga vatu. Ditsikuda uraru hidea wana mafaka ote mapede ngutikau. Shiriku yochaya tikauto ya mafaka. Wala kanya tinga chiti tumiza kale mpela. Radi Mozambiki nguldi mila chichopi di swide. Chushi baduna fana wa Zimbabwe.

Hello sila mo yung sito ay si Chichen yung ba? Ni hoy hoy kamo nga ni mnogono ko uam si Kati. Mnogono ko ay nyas ngu kumbiso ako tumiro binduro nga ni Sandra Masangu. Tomas balo ya kon la ni kamichini. Kasi ko hinakata mnogono ko atuwa nyas mo yung sito. Hinakulo sila ngundi maya uchenje. Hinaramba Liza James kasi ko tahivuna kundi ndanzebe ba mami. Kasi ko bati zaadita kumtumuni di hosi. Kambe badinti nikulayo kavalo ndisa nzila ya weko tava mami.

Mulher Mozambicana lendando kumbokato inongo na kuyasa ndra masangu kama tumwa radu Mozambique ngulimira chishopi ba kujigameta kona hawa idimanza na kabili ya kundela ka wazita kumbokato kwa wazibiliwa incha watu wa nyambane ADV anga kinginza feru vyaru wana mpula ngu 3-0. Isuriza tuntiwa jomba toka tumangwana kame na uya hitambangalata ngu lidi mila jopi kukalanguma 15:54 minutu. Jika juwa chikate muna sala nwa fuwe tungu lidi mila chiputu kezi. Bye bye.

0: Mama, mina ndzi landzela vilayelo bya wena xa xikhadi. Kambe nyamukhe wa ndzi juja mapimo. A n'wana wa mina Manuelito ku nga zukulwana wa wena, a ni ku bululeka. Kambe wu la ndzi munyiketele ya mati ni tisumu. Ina swi nga ta mu engetela ku bululeka.
1: Ahihi n'wananga, leswi hi swo swi ta hatla swi mu khulula.
0: Mama lejo
1: nga ku zwa hava kana le zwa lisima ngo vulelo loko anwana na hino ku hudela iluza mati mirino wako ikwala a ha karereka maku loko umunyika ngo vuzwo khuluka u valeta mati la maluzeka ku mirino wakwe
0: ndzi bongile mama maku ni zwini ndzi fanela ku munyika hiku khandzakanya
1: aka vana vangani tlhano ti hoti ni yimo kutani ku hunza u fana maleti wa mina u fanele ku munyika mafi ya veleni mati ya ku viliselwa kutani mati ya koloma asopa ni mbulo wa chipitalo ku nga mixtura
0: hi zwona loko Manuelita anga hena tlhano wa ti hoti ni yimo ke
1: u wa fanele ku munyika mafi ya veleni ntsena hi ku khandzakanya u hatla famba na chipitalo kutani ka mba sopa vutomi ka vanhu mugangeni anga ajenti komunitari
0: hi zwona mama ndzi bongile ndzi ta simamisa ku landzela vilayelo bya wena
1: oh kunene n'wananga sakela kwazikula na mina mani ndavini utomi ginene
0: ndzi ndzi munyika sopa ya matsawu yo patana ni mihandzu na ndzi tilongisela ku ya chipitali
1: oh loko ke ka mina ku dzunzeka ina yikona ya ku ndzinga danja nyana
0: mama yikona
2: akuhudela kada ya vanana kanleri katiriwa hi mistura makininu ya ziku ni kugakokhuluka avanana vatsongwana vakala ku khlanu wa tihweti ni yinwe vafanele ku ngwisiwa mafi ya veli zwikatsoka ndzakanya na vahaka vaisiwa chipitali kasi ku ya tiriwa

0: Vincent Nyambani wa kombela rivalelo ka vahanyitiko hikwalaho ka xitereka va nga cimaha vhiki gi hundzileko xivangelo ku tlakuka ka ntsengo wa ku xava hi wona mafurha ku andza ka hungu na inakulori Armindo Masingi.
1: Ni ega astro ilomu a provincia ya Nyambane gi karegita kombela tsetselelo hikwalaho ka guji nga veyioneka ka vhiki ligi yali ku nga heni xitereka cha mimova Rodrigues Gez na akari a kombisa ntlawa lowu wa ta vakekeki lomu a provincia ya Nyambane ate swigirimuka kutani switereka swi nga ve swivoneka swi vangiwile hikwalaho ka unghana a mafurha ya mimovha ma khwerisiwile na ku nga voneki a phakuphaku wa ku a mitsengo kutani ku a ntsengo ka thikithi gi nomisiwa hikwalaho ku ve ku voneka xikarati xa ku vanyingi va khuba mipfhuka yo leha leswo na va ya mitirhweni ku ya xikolweni ni ka man'wani mandhawu na va nga swi koti leswo hikwalaho ka unghana a vakekeki va nyimile xin'wana xi nga ve xikaratisa ku zwa a ta kombela tsetselelo ka va hanye va provhinsi ngopfungopfu a doropeni ga Nyambani hileswaku va kona va kobradori hambi ni vachembeli va mimovha lava va nga karhi va betela van'wani ku va vhuna xitshungu
2: hi phindaphinda ngopfu ku kombela tsetselelo ka xitshungu xa hina hikuva ha pima khwatsi leswaku swi vanga swi khoma khwatsi mani na mani na hina wu hi vahanyi va kwalomuya ni mabayiro hi wunile a xanisa ya hombe ngopfu ya ku lava kusuka laha ku ya lahayani ku lunghisa leswi ku lunghisa leswiyani swin'wana leswaku a hi u yeni hi ku swi mahela programa wena byona hi byona swi ku mahelaku programa pela natureza swi u sindzisa ku u kala vudzilokara laha u nga kona u ya ka undhawu ko karhi masi ku kumeka leswaku a mafambelo a ma kona makunu ka byona ha kombela tsetselelo ka xitshungu xa hina lexihexi hi fambisaku ka siku dyin'we ni dyin'wanyana leswaku mi nga hi khomeli minandzu hina hohleni hi swi vonile leswaku hi kumiwile na hi nga rindzelanga ku swi nga kumeka swo khwatsi leswi swi nga kumeka maji hikuva nga va nga ku navela ka hina ne purisu hambi wona vabomberi hina wo hi va khomele milandzu hambi mfumo wa hina hi wu khomele nandzu a hi khomele nandzu na hi mun'we purisu ku hi xikona leswaku hina hohle nga khomelani minandzu hi vona leswaku i chumu xitaku helomu xitaku hi kona kota leswi swaku ku byi mahiwa hi tinyimpi leti luwaku lomu ti luwa wu kona loku nga lomu hi kumaku kona mapfuna
1: ku vulavula ka Rodrigues Gezi wa laha astroi kwalomu a provhinsia ya Nyambani na akari a ta kombela tsetselelo ka vahanyi va provhinsia ya Nyambani ngopfungopfu a doropeni tsindza hikwalaho ka ta xitereka xi nga ve xivoneka hi ku pfumaleka ka mimovha vhiki gi hundzileko
0: sika ya maphoyisa lomu a provhinsia ya Nyambani Joana Milisi hi yena u laku leswaku ku fanele ku ve ni gundziselelo aka xitshungu kasi ku xi tiva ku tsaukanyisa mitirho ya mimiti ya ta vuthithisi ni ku khomiwa ka vanhu sika ya maphoyisa yi wula leswaku ku ni timhaka ta ku a maphoyisa ya tiko ga Mozambique ma khoma lava ma valakanyaku ku hi vona va nga maha wugevenga kutani wu bihi go karhi ntsena leswaku a hi wona ma thithisaku ni ku va humesa Joana Milisa wula leswi hikwalaho ka xikhalu xa xitshungu xa ku wula leswaku maphoyisa ya tiko ga Mozambique ma khoma a vanyamijiri ma tlhela ma va tsika na ku nga si hundza ni mikama ya ku leha hi ku mahaloko yena a wula leswaku a tirhi wa maphoyisa ku khoma kasi swa swi kota ku ku lavitiliwa ku tiva ni ku kehla ku hi yena hakunene munhu a nga maha wubihi go karhi gona wubihi legi ga ringana ku mu khotsilisa kutani a gi mukhotsilisi a ku gema ka khotso a ku le mandleni ka maphoyisa patsikambi ni ku mu humesa a swi le mandleni ka maphoyisa ku tlhamuseli Joana Milisi yena a nga sika ya maphoyisa hi xinyimu xa provhinsia ya Nyambani. A vavasati lomu provhinsia ya Nyambani va kucana leswaku nga va hanya hi ku zwana kasi swa swi kota ku va vi ni lisima kwamba Sandra Masango.
3: Vavasati lomu a doropeni ka Nyambani hi lava kombelaka kasi ku veni ku zwanana hi xivona Amela Sergio nga mutirhi wa le ka hofisini yin'we lomu doropeni ka Nyambani hi loyi a wulaku leswaku hi a tlhangana ni swikarhato siku gin'we ni gin'wana hikwalaho ka ku vona vavasati va ka va nga vhumeli kasi ku yena a maha mitirho yakwe. Amela Sergio wa kombela aka vavasati kasi ku va zwanana hambi ni ku va va seketelana aka mitirho yabye ya siku gin'we ni gin'wani.
4: A maheriwa de xivezi lomu ndzi fambaka ndzi penda mobili ya meza swa ku yini a magwaldafati ya madera lomun'wini loko ndzi ya kuma wasati a hi twanana maxi loko ndzi kuma nuna wa yena hi tatanana ndzi tlhela ndzi penda ndzi tlhela ndzi huma na hi tsakile maxi loko ku hi wasati a wumiliyara an'wanyana wasati
5: ndzi hetela ku
4: magezi ndzi lava ku mawula ka hina vavasati hileswaku hina hi khomana vihila.

0: ndzana hi ta kula maxi loko va humelera n'wana wa sati u disprezera n'wana wa sati a hi nga ta kula hi ta ya mahlweni hi disprezeriwa hi vanhu sempre hi tshama hansi ta hi fanele ku ve hina vavasati hi sungula hi hina vavasati xisati xa hina hi va hi rhandzana leswaku hina hi kasi hi ta kota ku kula hi tirha ni mintirho leyi vavanuna va tirhaka entawu hi ta kun'wana xikan'we ndhawini lego hi tirha mintirho leyi vavanuna va tirhaka loko
1: Magezu ya Maria Sergio a mutirhi wa ofisina lomu a dropeni ka Nyembani na kombela a ku zwanana ka vavasati
2: loko hi ku ya ka mihlakana yo tlanyeta miri tiva munghana muyingiseti leswaku wa zithathu yaloyi ntlawa wa tiko ga Musambiki wa wu khavelika xikhumba xa masubidza seti hi wona lowu u tinyimiselaku a ku va u bela ni ntlawa wa Angola andzimeni ya ku fela ku thapela ku ya ka makwartos de final hi kumahaloko a gandle xitambu xa ku ya ka mundiyalo wa masubidza seti u ta nga biliwaku a lembe gitaku Musambiki hi yena a nga biwa ka xigava xa ku sangula hi Tanzania hi swigolo swinharhu ku kala ni nhlamulo a ka xavumbirhi va ringana ni mali hi un'wan'wun hi kumahaloko a ka undhawu ga unharhu na landzela a ntlawa wa mali ni ntlawa wa Tanzania u nga ka xigava kwa xitshamo xa ku sangula Musambiki loko ba Angola a nga ha swi kota ku va ka xigava xa vumbirhi loko a ntlawa wa Tanzania ni Mali va ringana kutani ku abiwa a Mali a wun'wani ntlawa wa timamba ta hombi hi wona se wu va tivaka va adversary lava ringanaka ku bela xikan'we na va lwela ku ya ka maphikizana ya kani matubili wa lembe gitaka atikweni ga Tanzania ni Uganda hi wulawula hi sorteyo yi nga mahiwa nyamuntlha a tikweni ga Egypt doropeni Cairo Musambiki a ta va ka grupu J a ta bela ni ntlawa wa Sudan du Nord atabela ni Senegal patikambi ni kawa wa Ethiopia mahungu henga mahamba ka suganya muhla amukela ku salisa ka Ideral Dumenet na Idrasio Makonde
3: muzile mahungu ya inyambane.